0: Ufu ano, eya hudu ominu. Anase, it's of two kinds. Ebufu can be controlled somehow. Ebufu a, yetimi control no, enye hu. Se uncontrollable ebufu. Ebufu bi wo ho no mo a, enye controllable. Obi wo ho, wo think say wididi. Eh, sani pana wontimi control ebufu no, omo pa ye bibiri. Obi kan se mi bufu pa, nan ka me sori akonfie, na me dwene se Puntie asamne dia so na me se na afuto dia disu ap. Na me dwene se da bi. Ne ko fie sa enye. Intimi jae. Obi so o kan se, o kan asam no me bufu pa. Nan ka me se di dia bi bonu pira no. Na bi bi si jae. Fine. Bibini ye hwan
1: sompa
0: bibini ye urabe nan krompo twa bi apa kua foro se mbaka ye ona mo a wo si bibi bi bi se hwefom me hwefom ne pem ne bi bu manim wa hanten it is ye adwene se bibi be ne ka se hwefom ba de sa wa te ase fine enti urade e ka sa kire ti bo me de mo se jai enti bibi si jai number 3
1: Sa
0: wini tibua noa anase sa sabre no nyame bofo ensane amekasa anche okora noa
1: sompana yi
0: aya na obi abeto amanche lo se me mamfo oh jamme men pesa wo ba mama pira wo jamme hey kikiri wo da hukwa noa so manche wo je wo sa we nu aso asne kri kri kri kri kri kri Sawa ni pano. Ubofu na afanisho.

yin adaka mo san ha mo san krofu wi mo uncontrollable bufu e wo mo mo wo bu hunu nyansa ne ai kikiri kikiri no bu ka tu remind kukuro enti da bia katacha ba ma ah me kojo ye bu afani beta kanda se sa wo bufu na wo kokudu bi to ma kire wo sa me ma wo kiri kiri kiri kiri sa wo bu kota adie tia

sumpa ebe afedia sumpa no ensendio sumpa is trending and trending and trending trendy pa pa pa pa pa pa pa edino ko pa pa pa pa pa pa pa sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa yow yow yow boy.

nyɔhentoɔ so pɔra bɛdi aprɛnte pɛne sana page na page akontoba no kama ɔde pɔ no kora nimdi bɔ no kama alexander solosoroto akya mu pacto wulan risen ɔno nso akyɛ mede bɔno kama mantene odigard na odigard akontoba no kama ɔno nso apia ɛde bɔno kama sanad page page afa pactoba no tefene mante odigard mama mea wo take pɔno bɛdi wulan risen ɔno nso akonto pacto alexander solos ɔmo so piapia bɔno sa

0: Rabank ba agya krom ta no dumase on be kasa chire kuya foro ko be faso anya bosiade atremu nwuma mu na omo e konfom nyina so so e kentai na na omo ti o kasa chini bi na sabre bank manager oba e no megidi se no free university abahofro abrante e tiatia bi na o kasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he nam se wono o kasa maame o se ah na den na furu nsun abu sa na tetena atona nanu tirimu omo ni message ma panyini bia ese na furu so na se maame wo nya ni di afeno free university aba wodi di na furu ba yekese abuse for ene so ye wasem emamo ene ena obi frere me na wo ka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama ka se ahete papa mode mo studio ho monte de ekoso ye na ye wabonte ene ye sove sompa na hete very well ahete papa
1: Dear Waguano, and one which are sumpa.
2: Yen, yet, sumpa.
1: Yab, yab, yab, yab, sumpa.